ebia niyama pa bia wa shisha ma wunti. Na wa sheda ama ohao kakrea bia befa wa kwe mu. Sene be ya se sa ye ye diye ni ba we ni beda unso. Yeah, yeah, or drama, so no, last call and or car woman or can send me. I told out to me 93 baby, call baby, a call ni mammy once I would didi. And some could didi or hope. Lori for 50 pesos growing your bean cheer. Now, so a net or to me tisika 10,000, 8 years in the work as Zika. You see that? You see? Na se nyankopon wa mana mfa saa hu ehia numa na se ne obeye madam si amafo kai bi obe misuzi sa ska no na ni ma bi ense se onye no beye enam se fa saa ti bi anu danti onim onim pa se from ti hoda se wanye ni nema ye obe sa ko back to that state. Chani ni fye bebi ya o free bar. Yeah. Ah, yebe kase sansa wechi ko. Saati biya ni ma onye. Chuti obe fye ni ni ya masu yi. Sometimes ma yenjunji bebre se yo kwa ahunye hiye mwa. Yenda nyamiya se na yinya jidibi se. Epe ye ye. Epe si sa. Epe si sa o. Ni ya ma beye ye.

Adrum 1063 FM asempa 94.7 asantimantem ye nshira 104.5 ndye yekwa na yane ye affiliate akwedi nkoma na yenkwa YouTube mimi fa YouTube na sewa fa Facebook no yenkenka wadwe nchira ba kumye numye sa wadi aba Dr. Collins nyantachi ede aba ndye ingresi ya bochi memno wosia dewa ne sewa metu ya mo pa mumo ene ejuma pa mwe na kupu nshira mo bako

kwanche che ure wate. Ewe, manya ure na aye kure mkwa wa usunu. Yeho wantu ni nensi mu wate. Amanie no. Ensoche no. Efiasia, asema yedi ato osu ni mwushe. Suye buwa ufwa idi wako to ono. Yehowa nyankopon tu ni nansim.

na kenkan me fo eh nana osebo nsina apam fo e de kenkan me abesom wo amamre mu abakosemu efutu sem ani ahweye benye efimu kenkan ni o kenkan sign akwa atena si die na ne flap tenten no e show sign so obekura obe wana amame do no wana amame do Bengazi ba mami do wo inside ha shine akwa ne flap se na ti me da se wo hey be ma se mi